0: Koy, habi ko buko to po hindi. Eh, mga kuya, muntisang basa kita to po hindi. Ngayon kita mo pamangasin ang bahasa kita. Lalo itong pinggili, bahasa kita to po hindi. Supaya
1: tetap kita mo pake bahasa hindi, ne mamate.
0: Sampai nganang-nganang po rin na tetap galanjutkan.